0: Nyepil ahoy hisai ho ya ku kyang pavai hai pit ang wup to. Oho yao na ikwil kyang o. Sepe pave
1: Bye.

0: You're listening to KUII 88.1 FM, licensed in Hopewella, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUII 89.1 LPFM Upper Munkapi, a program of the Hopi Foundation, streaming online at KUII.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Piyuan Saitayep, Talao Naya, Puyep Angke, Son Piyuma, Sinom Katalahui, Pai Piyan Sahakim, Ansak Talawai, Yep Tataye, Puhak A Pai Anghak, Ansa Yoring Mo, Hintakat Piyit Hak Talimanang Hak Takanen, Naamnen, Kuamnen, Tahamnen, Pet Puhak Ansa Katupte, Mote Hak Ansa Sonpika mawaktang hakansang ansayan hak pansopake buhakit anso mawaktak yang buhatayway ang enang piyuhakang hinat pasot buhak sonka talahuye buhakansa ipuhak yamang buhakapan tenik paipamdok piyukahakam kuyinok paansak ipuhak yamake kusakansa panuat kuywatong nawak na nikansa mehak ithomat yang keng hak Opo kwa yeke tala wewa tak kunil kang ansay tawa tak anawak na. Hita, idye kachit ove, lolma, senengan, senahakam sinumu emangan, idye pita yek punini tutakam emangan maksosok mu emangan maknawak na. Pitak mong was titpasat pu ansa taka naam ni nikansa, pake timuite, pumuy hak tuye nang yeswan tuin na. Pumuy yes manat pasat po pumuy piyunat panuat ang mga hita nasastang sen puma tatukay usko sen anta baka tatukay e hita nat piyita tumalayang nakay putak naam ninik takanen putak ansa aw yorit mo hita sen na nasaste po yap ansa piyo hita iti tumalay aw ansa ninik yan haksul pan takanen tenat yarkan tatang mo talaway Pai piyep ni tiyuta, tumala pam kakami pam so tiyuta, ko pai hak pwibut hita ang angu pai wuwa, pwitin senam ninik, pawam, sen kwaam ninik na ita, hopi pwibut makiwa ita, itakat ang itwat, yang paswa, natwa nit hita, hinsak naka, puan sa yakakam, epi mei yang, yanmang, tawai tana, itumi, ang pam ayo wat rupak, Ang ayo yamak puyig ang sapiyotis ko ako'y mumkiw tiwang. Bepu hak pasay ang nenpu ang ang hak tamalay tan. Sen hak ang malam tan. Sen ang upay put hinhinhin ang uwi niya kay putak hihit hak awuruan tan. Putak ang pas aw yuke pasat puan sa pasay ang tamalay bang pampiyo kasunye mo may itak muri uwi kawai uwi. Puit pas uwi niya kat humitat. Tawakce, me pam ihihi me poshomi, kasun pam wong menak putak piang wewan kang hakai put tangatan yang kai, sen it yang pisawa sat langsung uin yang kai, me hati ko pang ani anyuting.